ang ikaka uyak kanik apumilyo itsongnik lukhtiraktur amangnik ilipautillu kisingmilikulakhlu ananama okkutita atatama angmutanita oksuani oksorlu atanmutikkaru Sakura Pulumaro